kay tichonah kanapnok ginislahubal, itnofonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.

0: Ang winak ti ang kapasyon niya to Jesus.
1: At so is, mong watok mo inak siyal to.
2: At ti as kasyon niya to kong winak ti siyal pa rey de los judíos.
1: At so inak kamag may nakong.
3: Ay hindi chuwil sa ako ang winak ti ayok niya to Jesus.
1: At ching watil an mong watok lo kitatal siyala.

kay tichonah kanapnoh ginislahubal, itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.